0: su ko defee nattukaay bi ñu natt seen mokkal kenn ku ne ci ñoom am na fukki point ak juróom moom lañ koy may fukki point ak juróom fukki point yooyu dañ koo séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem ñu seet la seet mënoo dem kooku point lañ ko jàppe yàq baatit te mënoo koo defar lu mel ni que kalimatu nga ne kalimatu wala lu mel ni que laa tattabiu nga ne laa tabiu bàyyi taagi des lu mel noonu yàq baat la kooku ñu ngi ko jàppe genn wàllu point yàq it masque lu mel ni kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel noonu kooku dañ ko jàppe un quart point kon gag di point yàq baat di genn wàllu point yàq masque di quart point runge it ndegam dong bi dañ koo delloo del munta fexe ba génne boppam ci runge bi kooku it ba tey moom it gag la kooku it point la yooyu point nag su taree ba àggal kaamel bi yooyu dañuy seet calcul ko lépp bu fekkee ne daal jéggi na fukki gag ak juróom su boobaa jàpp ne kii mokkalam des na dañ koy delloo ci daara ja mu jàngaat ba déwén ak jàmm
1: te nit ñeneen ñoo ko seede wax ñu ko ginnaaw bañ ci amee yaqin na ñun tam ak jàngalekat yi ak formation bi ñu am fii ak ñi leen di suglu di leen muraaxaba bañ xamee ne ñii kat ñu mokkal la ñuy war a doon ñoo ñëw kon loolu résultat la si Serigne bi waxoon ne dañuy nañ jàng bind tam ay kaamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yooyu nga xam ne promotion yi génn ñooy bind kaamil ñi moo ko dañuy ñëwaat jàng ñetti at waaye kii génn di nga xam ne jeexal na si daara ji moom mooy bind kaamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kaamil ak juróom yu nga xam ne bind nañ ko fi ci ñetti at yi te ay soxna jaare ñoo ko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xam ne ki ko bind moom bindagu na ñetti kaamil kon loolu tam résultat la yoo xam ne yu wér la la ci des tam mooy am nañ ñu mokkal ñooñu ñu mokkal ñooñu ma wax ñu wàcc xaw nañ leen a dab te xëy na suñu nattukaay suñ jàngin moo wér wér gu nga xam ne nii dinañ ne sax nit ki mokkal te fekk mokkal na kon ñi ci wàcc nga xam ne alxuraan mel baxar ilan naasi dañ koy jàng ne yow mi ko mokkal ñooñu tam takku nañ fi lool la ci des mooy ñi fi jot a jaar ñëpp kenn ku nekk am nga ci alxuraan lu nga xam ne yow ba nga demee ci sa waajur ba sa at jeexee ci daara ji nga dem ñun la dañ koo xeeboon sax waaye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay seetlu dañ la faa naw ci loolee ku si néew nga yóbbu noonee te fekk xëy na sa xel moonu toll woon waaye daa ëpp bëggoon na nga am lu ëpp loola kon loolu tam résultat la koo xam ne fa nga jógee ba nga fa jógee dem feneen fa nga xam ne fa nga dëkk xëy na ci daara ji gis nañ ne kii kat bokkut ak ñi fi nekkoon yamut ak ñoom ci njàngin ci lépp ci yar ci comportement ci lépp loolu tam résultat la boo xam ne sax moom mooy bi ëpp solo sëñ bi gënoon ko bëgg ndax jàng alxuraan du ne ñëpp rek war nañ koo def sax ñëpp war nañ ko def waaye mokkal gi laa bëgg a wax du ne ñëpp war nañoo mokkal alxuraan jàng gi munta ñàkk mooy li nga xam ne moom fadul kifaaya la kenn war na koo jàng ba xam sa diine xam nooy jaamoo sa borom donc mboolem ñi fi jaar ci 450 yooyu ku ci mokkalu itam mel nga noo xam ne ba nga demee ci say waajur seedeel nañ ñu ne kat kii kat bi mu ñëwee kat am na nu mel nu ñoo xam ne ñam fi bàyyiwoon meluñu noonu kon loolu tam du suñ seedewuñ ko ñeneen ñoo ko seede suñu kanam te des mooy concours yi nga xam ne moo am ci biir Sénégal li ko commencé département Nioro bi nga xam ne inspection départementale bi Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bokk ndax ci seen département lañ nekk te waxoon naa wala boog war na maa wax ne kon enseignant yi ci daara ji am na ci ñoo xam ne gouvernement bi moo leen fi indi ba ci man mii toog dinaa ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxoon leen ci cir nga xam ne lu ñu fi doxal lu nekk rek ñoom ci seen ndigal itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région ju Kaolack faaw dinañu woo daara ji mu dem teewe ca bañ cee njëkk a teewe ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yëpp daara ji mooy gañ mooy jiitu

0: yaygada iyo mukaram yaye dadaya wiil wiil isaga naanagii isaga naagay isaga bani sabay la la la la may ay mu defal nak mom ak ñaan yalla yalla na ko gudd te mu tali mu ay mu ay ay yeneen yepp ay
1: fa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnama manaliha

0: te njangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñep ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
1: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni njang moko gën surtout njangam alcorane ndax te dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci njang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñu nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb
2: di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayaruo ta jang tayaruo amul ben sens
3: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
4: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nek ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fu mo nek ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legui ni demé kon nak di len xol ci fi liggey baangi ni royu ka baangi ni kon lol fofu la yamé sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
5: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji demé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi gor gorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag gi ci parxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serign bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ci poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu leen sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
6: xereew nu len nu sante soxna jaara ngir mo
7: barke nu len bi fi nek
8: barke mam jaara bi fi nek
7: mu wacce ko ci aduna
8: mu wacce ko ci aduna
7: ta alakhir lay rawel
8: ta alakhir lay rawel
7: moy ci lo xamne
8: mu maynu ci lo xamne
7: kenn ko len koy yobale
8: kenn ku nek dang ko yobale
9: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci li ñu nettale dafa wax ne moom comme mission matna ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna

0: yi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bi waxone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkine seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance général kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu uddu ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi té loolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer wer yaram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam mo sax cetu bir neeg yi waye cetu daara gi ci bopum rek lolou tam ana ci la ci lañ ci la ci lañ ko ten ko grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoy nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat de nak yo xamne yoy ci fonctionnement lay and ndax carburant mom desu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 120 199 francs admi wessu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mun na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li di ngi ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2 178 485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navel laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7 175 764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciet bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérigne bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mané ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiaf kay du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo don serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni seigne bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari partie la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu mu joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu desna nga xamne kon li ni mën na wax ne ben partie la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi la personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deven mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ wa togg kat yi fa nek juroom ñent lañu yo xamné yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké ne neew nga doole mu taxaw mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fan wër nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppolu gumi noppolu et de sorte ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né yaangi ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari wax na sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep mana produit ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wiini biini wër wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wër wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak or de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam sen dekuway ak seni wanak kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké ni mo yu sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamna nak li mom meun na nek wa ñu dor ko commencer def ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bi gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi lolou mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolou ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak bu ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dan def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jorté na ñi foot dañ ci jublu ngir man ko déssal wa té du sét dañ ko dañ jël ba ñun ñëpp ñu déllu ca na xamné non mo gën moy di def muy sét rek xamné loolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti saabu té dañ foot altiné foot alxames wa altiné bu né dañ foot alxames bu nek dañ foot manam non nit lañ kiyé ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alxames bu nek wa sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki nek ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné moy ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu dox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bari wul lu muy dess excedent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga leb na nga wala am kuy gère ko nak amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki bi mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excedent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccuti ni mësuñu wax ñeene len li ngeen ñu jox doyul ñun loolu mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé soxna sonum dana la gëna léral lolu tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñu sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bouti limé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ la waté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ di daan wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko fara xet yoy pour lolu bañatay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non nga xamné du dessu len dessu mëno ñëw yow ci biir ba bo len digsé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku cheikh fall dul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne liggey li wor moy mu bëru ñu wutone misal bo xamne nak lool rek ko taxona juk nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu utal len manana wërgël ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobou ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wuko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
2: loolu li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ga li dilsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy léral leen bu baax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek ka fi nek lolu nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni lañ fay jëlé gone yi niñ leen di taxawo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu nan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana leen ko indil ci ak yaatal dana leen ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek kuñu mësa jox domam mu ne nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana leen ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar buso fi ci paroxam
3: alhamdullilah yaa señ mustafa on yaalla doli tawfik joon yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daare mam jaar wote ñepp kep ku di talawé tam ko bokk mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu señ mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pessifam di yitem dig do

0: wala nebete ma won mu nek ca lolou mamit mu am xer lol ci liggey liggeyel serigne bi liggeyel serigne bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye tane dak ko nak ci li nga xamne mo doonone beugug soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru te mu xamne ci soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mu dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal te liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fa ko fa ko gënal mu jappané itam bokkone ci aada ko tudde nit ñaare bu magge dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde dafa magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal quran ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ca nekkal melni yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lene gëna ci lene te xeyna itam boba kon li ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wutu ñu wutu soxna ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu bu liggey bi su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambalé itam xalé ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
1: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamne dana deppok dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamou ñang ci ki dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
0: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy jublu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal maam jaar yi alquran ñu di ko wattu waye ñu di leen fi xamalé seen diiné waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamné xarala go xamné gëpp xarala gu jigen wara xam gu dooma go amal ndariñ dooma adama sax waye rawati na jigen balaga ki sibi buñu fi joggé buñu gisé goor gu len yor fali lay alhamdu waye buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolou kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolou nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xeeti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk centre de formation bo xamné momit sasan nako fi jëy jamm

0: jangale kat yi itam mu dal ci def fam tollu rek ak faman manam tollu ah am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokum talibé mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba tax na barab bi ñu jakarloon ni suñu ginnaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñoo tudd loo xam ne ci rub daara la te cëralu jëfi ci la ko njiit li fi nekkoon xalaatoon jox ko ci sëñ sëriñ bi mu di cëram jël naay classe bokkut ak li nga xam ne moom la fi sëriñ bi defoon jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bii itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot
1: jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar ay góor ak ay jigéen jigéen ñi xëy na ñoo gën a bare góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen kon direction des études kon noonu la tëddee sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan la ñuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Bassirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal soxna Diarra kenn ku nekk man fii indi am Mame Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu forme ko fi bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen forme di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna Diarra yi ak li ci sëriñ Abo wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji Mame Diarra mi nga xam ne dafa am juróom-benni at wala mu am juróom-ñaari at te fekk tudd na Mame Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom-benni at wala nga am juróom-ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca Mame Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon boo xam ne yoon wu

0: bëgg ku cofeel lañ ci dox rawatina nag bu ñu amee taw yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkoon ci la nekklu woon nit nag sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekklu woon kon bu ñu amee taw feex suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy bokk dañ koy sant yàlla gërëmee kuit sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuuto noonu waaye danañ ci jéem ba fa sunu kàttan man ñu gën a yokkaat sunu ngóor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noor ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbalee ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na ci daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñit dañu bien jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee saa te day doon sero rek loolu dañ leen sonn bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum islam rawatina yarum rek bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne leen di pédaar ji tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yi dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana indi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tey jàng génn ci mu tàmbalee di indi ay jafe-jafe su tàmbalee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na ko indil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ba fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoo sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mën a jariñoo rek yére dàll lekk waaw lu mel ne buñ soxlaa chocolat buñ soxlaa ay beurre ah buñ soxlaa biscuit wala nangam yoo xam daal bu ñu soxlaa léeg-léeg seen xiif-xiif yu ndaw ndawaan yi ñu mën koy jëfëndikoo tam baña doon xaalis bu bari bu ñuy denc la li ci bari xaalis bi liñ ko fi jënd wésu da ay sipsa ki ay radek xeyna bax na way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaalis bari lañ yonne seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lool wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew
1: ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seeni doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seeni wajur lool wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina gé do xam baxam jogna fajar wala dét légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit yi ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances yi jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depo wul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéeti fo wu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy defal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay yi ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonné ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bes yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam danañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogu tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi loolu ñun ñëpp ma sé nañ constater loolu ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé yaangi koy gënd dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñuy comporter wok seeni doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé lool yiit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa ta bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yéngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamne li ab safan la da leen ci formé nak dañ leen baye rek ñu melne ay ño xamne duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat ne li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamne moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci bititam lañ ci defal man na wañé kon wajur yi nañu téé goné yi liñ ci def ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi jogé fi sax mo koy gën comportement bu na am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna defé na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu melni wara mel faaw da nga wara sans sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappalé bu baax ci côté bobu
4: jëre ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek beggon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jep ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñi tam yombal nañu suñu liggey no xamanteni ni ak cyant ak ngeureum bu
5: wër top suñu walu programme ci sen initiative

0: ben bo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lool nak il faut mu am compte spécial waaw lool nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lool moy li gën ñëpp doon dajalé fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay kay kay loolu mom do loolu kon nak non la inshallah yaakaar na ne loolu dana gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp jëriñ yaakaar na loolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waye téwut tém anatana compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñëpp kay dana nekk fofu dana nekk fofu kay kay akay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé akay waaw waaw waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara ci lah mariam soxna ci kuy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamné non la soxna diara soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamni man na dekk ku melni mom nak di kuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy en beug tass senegal wala tax dama am gone ay pipinière la nak foré bi okay bu ngi jere jeuf non la
1: yakana ne waxtan wi mo dañ ko teunk wa kon nak mbok yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër gu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati indi kaddu yi
0: waaw ci gaba caddu yi cant rek nak sant bokk talib bi yëpp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay seen news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fiñ mën di nekk sénégal yi fiñ mën nekk man koy waaw te yàlla nangu ko nangul leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokk kon nag noo ngi ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel di yéen ñi ci nekk tax ñu wax te nag yàlla tax mu leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barkeel sëñ tuuba ñu sant ñëpp waaw di ñaan di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi ànd ak ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi xam ne yanu na ko ci kër Sëñ Touba gépp waaye yanu ko itam ci kër Sëñ Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñu Mam Diarra fi mu toll. Kon nag lu jëm ci Mam Diarra lu jëm ci programme moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp kër Sëñ bi léegi nag loolu lépp ab charge bu metti la woon bu rëy la woon kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek waawaaw moom ak coon ak yooyu yoroon nekk si ndax liggéey sëñ bi du ko yëg waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu man koo gën a mën a yanoo mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéey Sëñ Touba tan ànd
1: waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëñ bi daal di xamle ci jëm ci wàllu fondation bi nekk si proxane bi soxna fondation soxna jaar bu sa ak institut bi nga xam ne mooy institut soxna jaar bu sa te ndaw yooyu jigéen yooyu nekk fa difa jàng xam-xam difa jàng li nga xam ne mooy ak murit difa jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation lépp nag li si murit yu war a taxawee ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci àdduna bi dégg ni nga xam ne di taxawaale rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii si France maa ngi naan sëñ bi kat nag ñu ñaanal ba nga xam ne waa Amérique duñuy mën si liggéey boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ñuy fàttali ne ñoo ngi dalal woon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issaha Mbacke. Serigne Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran jóge fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal jóge fa daal nekk ci Turki nekk ambassadeur Sénégal tey mu nekk nag ñi nga xam ne mooy ñenn si jëwriñ yi Serigne Moumtaha Mbacke xalif Sara dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool te liggéey bi mbëgg liggéeyal maamam baxi waajuram mu eggi la ko yàgg ñëw jiitañ yàgg nangu yi ndigalam di ko jëfee di moyte ay tere yi ñuy digga yalla ñu yalla taj ci liggéey bi Mbacke Balaïssa yalla yagul la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Taxa ngay égal ko Mbacke Balla ñu ngi leen di sante di sante nga xamne ñu andal liggéey bi di sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaar buso fi ci poroxal
1: alhamdullilah ya rabbi mustafa on yalla doli tawfik joju may ko xass bam jëk wote lolu daare mam jaar wote ñepp kep ku di talawé tam ko bako mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ding ko waxé ño waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéneem di pessifam di yittem dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu né serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yittem dootul mëna doon luddul yeggalé la gëy serigne bassir ak lepp lu mu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nek ca lolou momit mu amu xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassir ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassir rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo doonone beuguk soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru te mu xamne ci soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragne moy alquran diko jang ak diko jangale mu dal di jappane nak kon ku koy liggeyal te liggeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappane itam bokkone ci aada ko tuddé ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaaré ka ngay tuddé sa doom da fekk ngay yéem ko xéemem ay jikko moy tax nga ko tuddé dafa maggé dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamné kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal quran ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ca nekkal melni yang koy guddale lu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gëna ci lay ne te xeyna itam boba kon li ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daare alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wutu ñu wutu soxna ci ca liggey boba lolu nak kon moy sawu bu liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambalé itam xané ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
3: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxawu di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangaleen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci seen taxaway ak seen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana depo dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne moko jang ci wéru koori mo ñi makoy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono itam ne moy jublu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal maam jaar yi alcorane ñu di ko wattu waye ñu di leen fi xamale seen diine

ci suñu ci yoonu yalla lolou moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci rek koy def mu julle ak wor nat asaka ak ci res yeb kon lolou lepp ci jaamu yalla la bok kon lolou da ska wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lolou motax sona ci ci lolou la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñu borom fay ko ko ni lim defa sohna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngeebur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil te moko wax neena bu ci dara nek ay pukure rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu uppuna at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom famu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey sohna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor nañ la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamane yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defan rek dina soti quoi ci seen kaw ñoom ñep da ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay lako kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaal di len sante tam te jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
1: Dangay jël fruit bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare daal di koy séparé daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxas ko soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
2: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
3: Mandia seen seen ñor.
4: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. Buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd.
3: Waaw. Wala da nga war a rien ko exposé.
4: Waaw dañ ko exposé.
2: Fii nag ci Daaray Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fu ne ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
1: Génnee ci daara yi bëgg naa dama dinaa bëgg di continuer sama jàng dama continuer sama jàng français arab bambak bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur.
4: Bëgg naa yàlla mooy Mame Diarra bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng.
5: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
2: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

0: te kon ñun bu ñu bokkee ci njabootu sëriñ bi suñ jitte jëpp mooy war a sax ci ndigal. Kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cee doxe. Rawatina nag bu ñu amee tawfiq yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon. Kon bu ñu amee tawfiq suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy dañ koy sant yàlla gërëmee kuy sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seen i xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàttu donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góora. Bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am. Bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral. Donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll. Moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee loolu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi. Kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante ba bu ñu am si ñu dimbali ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar na jugee na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: Loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte. Benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu del soo day doon sero rek loolu dañ leen sonn bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum lislaam rawatina yarum murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Modou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna Diarra mi nga xam ne leen dippee daara ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom. Loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dut lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer. Boobu ñaareel bi la. Beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoo xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tey jàng génn ci mu tàmbalee di andi ay jafe-jafe su tàmbalee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi. Waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jék rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk. Beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jarriño rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xif xif yu ndaw ndawani ñu mëna koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñi ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur tolo wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñu jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alquran di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañ ko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñu nitam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbaton ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag ye tete pour nga défarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñi comporté wok seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indalé wu ko indalé wu ko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jiré lool yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna señu bo jaxate mi nga xamné moy suñu kilifa ñu ngi ci bokk di waxtaan di xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu aggalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamné bokku tay nga xamné lool lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nek ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safane ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ leen ci man xamé la nak lan la waye woné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci biti tam lañ ci defal man na wañi kon wajur yi nañ téy goné yi liñ ci def ñukoy ñi lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gëna comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna def na lola lu bax la wala wañi dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoo ñi tam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak cyant ak ngeerëm bu wër
5: la di def poroxan ngir te magalu sun maam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am
6: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal nañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
7: forum bi li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne dayre mam diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diar ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leralal la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dañ ci déllu ci
6: ginnaw bayit mam diar yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaray soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta yitam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
8: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
6: bi 21h jotté daïra nafsi wadini le kelesset ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
9: loolu lu sotur wi lay
10: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yit suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatam na bani adama wa man nawu fil bari wal bar wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtu kay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum pa wara dem ba daara ji nga daldi génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba ken amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma seigne daara yi jégué nan la waye legi seigne daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baaxa baax
11: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
12: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lo ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet ta lañu ko yobé moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ni jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
13: ari sosiyoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jang man ko daal jang ci sansa xam bo bëgg jang bu ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
14: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajra

loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon, nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko, daay jigéen ñi mën nañ ko, buñ leen organisé moo tax mu organisé leen ci ay daayira, loola nekk na bu wóor a wóor. Waaye pour mu gën a gaaw niñ ko doon waxee léegi, pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg ba daayira ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg-bëgg seen doom apt na pour seenu Mame Diarra pour mën a nekk ci daara ji, rawatina ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira Mame Diarra yi yëpp ñu mën cee dugg, loolu xañ na des na lool. Waaye mën naa am, li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko, pasteef yi mate na ko, xañ na xam gi jég gi moo des. Ci loolu lañ xalaatee woon, mooy lii xalaatu Ndey Daara wala Bayib Daara, mooy parrainage bi. Loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool, baage ci lool. Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko, ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb-yomb, dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar. Mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar. Waaye lu man di xew, nit ñi jublu nañ ko. Mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba, rawatina lëggéeyal, ñu xamal ko seen bopp, lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran. Loo tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo. Loolu nag fi mu àgg, loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu, te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam, dafa mel ne yeexoon na. Waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak bokk yi yëpp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def, na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu, fas yéene participer ci loolu, te xam ne sa yëfa. Loolu la moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu, sawar ci lool, baag ci lool. Moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci. Te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee, bu yàggul rek la xalaat bi génn. Waaye boobaag léegi ñi ngi ci, ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi. Ndax mi ngi nii am na lu mu joxe, lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe. Waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte, lu nga xam ne yeneen nit ñi, yeneen bokk ñoo ko joxe bi muy ci ay compte. Loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu, ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje, li nga xam ne mooy jëm si ren, ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka. Ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy Mame Diarra ji ñu leen dundal, di nga sa waa kër ñoo ci defe nii, ñoo ko gise nii, ñoo ci dugge nii. Ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am. Te bis boobu lee mu ñëw, ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren. Kon nag jërë ngeen jëf, yàlla da ngeen koy gën a man lu man di xew loolu moom. Ndax seen yëfa la, te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def, seen maam rek tax moo leen gën a boole, tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir. Kon nag ñoo ci war a jiitu. Kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu. Kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def, kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def, ku ko mënit yaa ngi koy yéene. Te loolu mooy li am solo. Xam ngeen ne yëf yi seen yëfa, te itam ci yéen la yëm, yéen a ko yor. Ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir. Kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir, ba ko nag def na ko ci njabootam. Kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee, ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def, war nañ cee jiite. Kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw, kenn ku ne wax ko sa morom, ba kenn ku ne nekk ci. Yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee, te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fasan ko yéene. Waaw, ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante, ndax yàlla doo ko digal leneen beneen jëk.

0: dina la dimbale ci sa dund bu baax a baax, ndax mën naa ne lépp loo xam ne nii xam nañ ko ci lu baax, mën naa ne ci njàng moom ñu jàng mooy ñu ko xamal. Ndax yaakaar naa ne xëy na am na luñ xam loo xam ne nii foofu lañ ko jëlee, yaakaar naa buñ nekkoon fii demuñ foofu duñ ko mën a xam. May soññ ci bépp waajur boo xam ne nii yor nga sa doom, moo xam muy jigéen muy góor, nga jàngal ko, ndax xam naa ne jàng moo ëpp solo leneen lu dul moom. Te mooy tax nga xam sa diine, mooy tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax ba doo dugg ci kàmb.
1: Di wax waajur yi ku ci am sa doom muy góor muy jigéen nga jàngal ko, ndaxte jàng mooy lépp, rawatina alquran yar ko, ndaxte nit ki mën ngaa jàng te yar woo, te jàng te yar woo amul benn sens.
2: Jàng daal moom doon na loo xam ne moom boo ko defee doo ko rëccu, te foo dem ëllëg yóbbu ko fa. Di soññ daal ñëpp rek, di soññ sama mbokk soxna yi, di soññ ñëpp rek daal pour di leen wax ne ñu jàng, ñu dugal seen doom yi tamit ñu jàng alquran, jàngi xam-xam, loolu rek laa leen di digal.
3: Imam Diar yi may dégg, seen waajur yi may dégg, seen dëkkandoo yi may dégg, kenn ku ci nekk ci ñoom rek, ku foo dënd ab Mam Diar rek war nga ko jàppale si loolu nga xam ne mooy waaj taay bi ñu ko waajal ci daara ji, ba nga xam ne nii moom dafa doon koo xam ne nii fu mu mën a dem rek moo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa war a nekk koo xam ne day defaree, ndax loolu rek moom la sëñ bi bëggoon, moo tax mu andi leen ci poraxaan, ndax daara yi waroon naa mën a nekk fa nekk, waaye loolu moo tax mu andi leen ci dëkk bi wan leen ne soxna Diar kata nga ne. Waaw, gis ngeen li mu am nii, waaw gis ngeen li mu am ak fa mu nekk ak ba mu fa nekkee ni mu yàggee ak ba léegi nii demee. Kon nag di leen xool ci fii, di xool ci fii, liggéey baa ngi nii, royukaay baa ngi nii, kon loolu foofu laa yemale sama kàddu, gën a sant bu baax a baax.
4: Daara ji nag day ñaari barab. Soxna si bi mu taxawalee daay jigéen ñi tuddee ko soxna Aïssatou Gawane, bi daara ji demee ba yàgg da gis ne war naa maa taxawal yeneen daara joo xam ne ay góor lay doon. Daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel. Man mii maa fi nekk di fi góorgóorlu, booleem jàngalekat yi fi nekk di ay soxna Diara, ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ci daara ju mag ji ca paraxaan, jàng fa waxtu alquran bind kaamil. Ginnaaw bi ñibbisee soxna Mam Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin, bëgg lu mel noonu roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu indi leen fii. Ñoom it wax dëgg ñi ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi, ndax it niñ doxalee ca poraxaan liggéey biñ defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko, mat na sëkk ci ñoom. Biñ taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara, te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi, te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si nii sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut. Waaye ñu ngi sant baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal gi, di ñaan sëriñ bi taxaw leen, te sàmm leen, te aar leen, te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey, di liggéeyal sëriñ bi ba lenn nuy ndog du am ci yéen. Deen nuyu leen sant baax ci turu soxna Mam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi.
5: Xéréw nu leen nu sant soxna Diara ngir moom.
6: Barke Mam Diara bii fi nekk.
7: Barke Mam Diara bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Taalaa xere lay rawee.
7: Taalaa xere lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
8: Bi ñu waxee Serigne Moustapha Bassirou ne ko am na ku mokkal alquran ci daara ji, ci li ñu nettali dafa wax ne moom comme mission mat na, ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyi woon moom la doon xaar. Ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax, ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu, ci la génn àdduna.